0: Yes, good morning. Ngakile weka dunga. Inge mana ngakile weka dunga. Oma ngalega mapenzi jaga jia luge weka dunga. Weka dunga bicho wanigere ile baisenen vibaya kwa hii maisha. Weka dunga bicho wanigere ile nyogo chengi kicho. Petu naona tila hira binu. Petu na esere tigo inibiro simu itko manami. Yes, Friday, tetemesha Friday, more music, let's talk. Embe tuta Brian ngubi tunoton. Negi ngololi ngitu ngaleke, tutikin magumuwa ngaleke janglo. Badai ilios nyogo Friday, ingel Friday ile betu noton. Negi gere guwa betu nikago na weekend. Uwe ngena muna asuko mi Friday, yako mi weekend. Kunyo alugo betu noton ibuotege, yani? Ibuotege ya inyegin. Huh? Ingeri lego tabura sinyanga buata golele ni au man gibendi ngwendu ni gibendi ngwendu ni so yada itinya kazarta yada kwa jamunga mukta inde ite mi gomye itinya ya mienda burto kenget kumye ibai bai otinde wase kuwa mwamba tay koko at least imuche iwa shugule cheche guge so im kiri tebe ngebe tue ili im Wanyo jamege, na jipenda. Mi gima jamege ya sabu wali na mwa. Kiri ibirtege, kiri ibirtege, ma idewe nga bitile, kiro ibirtege, igiko ya angne. That is why in Friday, igere iligoya inego ngete Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, in Friday anye. Kone inda iturumbe ni korongi geri le igota ya ine. Nyo luwa munyo, nyo luwa kanisa au, nyo luwa owe kiburta nyungungo eno. Mi tenjito, negiko ya iga asit kwa ngeten. Lakini, mami bietu negiko loot pesyo, ina halugot, okot, una wawot hoteli ya mis. Ina aljige wa tungura ikchi kororon. Ina aburot kowanga tililitu. Ina wata tembea kidogo. Kini kini chitono ya kasi from Monday to Monday. Oma gile masi ya rabini gini between. Sichi rabini gila kini mami bieta ya ngogo ni indota pan. Kule hii uongira angete ina mungi gira. Ina yogo sota. Heee. Ini bali. Hali zwa na genyo biga lagi. Yonga kwa jita ingo induli. Iri yolo zeni ile. Agitinda chichi rabini kecha. Agikona rabini gini limbabe ngi. Au gimnya ni ugo mama ginyaye. Ako kutkipo hata niko gima goloche, ngura gima goloche kuya togoka. Mite rabini magelasi nye tieche mwanyi ngamu mami rabini. No, tieche mwanyi ngamu kikure jona sinye ini. Wangilele mwondo misi nga. Ana, kiko mimi cha. Ke mimi cha nasinye goyo ngelegewe ui oi siorore lakini mimo sheyo misi. Iye kaya kuchukua me siorore lakini siorore. So, ama jana ite kusigego ngwa gile njige hii. Najipenda kweli. Do I love myself? Ha? Kamu saye tage yonisha mige yosinye ilele da inonde taban. Otko yonge butpande gile inonde taban juwa lengu yo. Inonde taban juwa le sweta. Inonde taban nichochu ayaye ngo unyo go uni ngamu. Ni tabu se wa mando unyo go mwabegu na mwabegu. Pikye kichye grabi ni genyolu ginyo. Kutoko tese tako chenge baka ngunu. That's why nyolu ibkasarta saye tage yi imoche ge gungui. Siko bita nyafzo kwe mwaji kwe kongwe ita senda kora ya sabari inota ni iti ngera vini. Aki gengere ile kabalo kusugul, komis kumye, katesta ya sabit kumye. Kugine tako nyolu inamenge ile, wacha mimi nijipende kwanza. Nga mungo kama kijamge ngoindu ni kwa machaminji. Kikile jamge wa sinye kutomu kwa chaminji. Anayi katitano pone kapsa ulo machamanya gile. Ijamge koronga. Unajipenda? Mimi tuniki wote hoteli yake lena mpendo ana yani mama cha abirtoge mama cha andendo aga kidogo chilog aga almagatiat yani appreciate yourself saitage mati ku chitane ko ega asit milele ki itinye marabini lakini ka kasi yo mitinye kena gele mitinye kabisa suka kimi ko unata ko mitinye lakini mi biketinye lakini kwani ngwai ngungna titana ne karibu sana tazitit kuna watu anibati kititu kititu mite ngane buche vile ngane tapche vyoso chaman igogo yakte kwa wii ito nguni.
1: Anyung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asikobit ibaibaenchi K24 TV isub arorutik cheisubi inam decoder nengung anan ko television nengung angot ko digital chut yambo menu anan ko setting selectan installation anan ko channel search lewen auto scan anan ko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugul K24 TV anan ko kameme TV kochute TV nengung eng sign noton agi Tau ibaibaenje enjoy top class TV viewing today.
2: Agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu agoigo mutkasi.

0: itunolan de 5 years no mengishe.
1: Adiye logoy, ochito ne gimenye tuan kungo alu kila kole kisigiebe, sigie, koko kachinda na wale laisa liana.
2: Igure baya mungo, te jita te tembo baita. Ige na ngitar, tini afna nyu zamut. Ni ni baka tanga muita ba ko gidi mu paro mi ko mi ti gir gir ne da mo ga ti la sini sani no sini ni le ni ga ba ga aba ni ju ni gir le wiru gi gido ga le ga gir le wa bua na gi wa te gi ta ko gi bra na ni na te ni as o to ga ba da gi ni feri sun ge be dia
3: ma gi bra la we ta ki ta 5 years o to mo ti be ba te ge ngo ni wane
4: la juma ta tu a we ko mu ka si ko ngete sai ta mana ge ge a we sai ta mana we en e mo na fe sama na gi ya na ma ti we
5: ngalego jotar ga gwege rawne na tane ba ne letune na tane ba sga bit ke bega kir wa gen yani tane ga ne jine tane mege taret i nyon en ke berter ba conference ku wore na tane nyum nyum ore na tane ine gen asga bit ke taret bi ke ta jine tabu en be ta raini go dine jine mege mut ka kir wa conference ine anetan asga bit ke ngalal jine ku gore na tane ba boy boyet a we gore na tane ine gen a iaro we china da ne tabu gine jine seri asina tane mege taret ko raisi nyon ke berter ba conference Asikobit kia ngalal jines, asikobit koi ore na tere nyumyum, anu munti mache asikobit kirwaj.
6: MOFM Ni iko kap kirwok in MOFM. Kirwaji agitigon nige asige nyor walutik chepo uinwek chepunde gimungul met. Kap kirwok in MOFM.
5: Aya, godit nye, ma en Elvis godit nye jine mage tore ten kap kirwok. Elvis. Aya gutko to magaze jelvise nion ayi ta tega
7: eh lemo akaywe to amune
5: nichamege
7: amune studio
5: bye bye studio
7: ami kino koro sore
5: eh mao
7: ee tidegi lo ngale inget pomrta ma mano te tonne ko suti di tanni ko suti na ko ene tupte o lemo
5: hehe
7: ane wo aw suki na kwe tile mo ne tu cha ni ro tene mo ji tani na ni kon na go na ni gu ne ro yo ine ani o ga baro lo nge kwa ndo ti di ko ti di ro ga ane aw sa ba ko ti di ro ta ma na ni na ki ta sa na ni yo ne ho ti mu ndo ro o cha mo i to cha na mi ba suki na kwe ni la wo to sa suki na kwe ti la wo cha ne tu cho o ya mu ti o wo bu ri twa na ne tu to ne mo
5: ehe
7: ho ate ma ngi to ertu na na mi ngi ta ji ta ni ko suki na kwe ni ri tu cha na kwe to o so ru te ga na ko lo mo mo ga si ro tu so ru
5: hmm
7: ho mo guna su ir garu na ma no ta no wo ri ra ko tu ri le ke ti ga sa ha se guna ke bu garu ga sa e ma na ji
5: kongai
7: e gi le mo ko guna ri ta na
5: kongai kongai mi sen ke be ndi ki ru chi ni ata
6: MOFM Ni iko kap kirwok in MOFM Kirwachi agitigon nige asige nyor walutik chepo uinwek chepunde gimungul met kap kirwok in MOFM
5: Halego Jotan, ulo leo te conference amuna kase kap kirwok apsa alego roo mga asid kabisa Yes, agere sa inye kena tarifa soko Soko nguni agere agia duge number one Duge number one ako ginde 900 shillings kwa itibiga ilibuta genge Enduge number 1 pokire 900 ko jibiga libuta genge iyote sabarita genge Star 441 ash Amaina ile mutoga itimo ligango menyoruge Labaduge number 1 agiata barita genge kegore 1000 iyote nistege maragete mugetenga ngeta okuto menyoruge Star 441 ash agiwe duge number 1 Star 441 ash agiwe duge number 1 Kasi wanita kumye. Star 441 ash agi we duge number 1. Agoye wanichute duga anonitan. Gototo mga ino migi. Ia tabarita genge duga anonitan. Gototo mitime soko. Chutu duge number 1. Star 441 ash agi inyon duge number 1. Star 441 ash. Ile yukona yana reshirik. Spasa la egnia. Maraga itimo ligango menyurugi. Inyongi chonagi ya duge number 1 sabarita genge. Ngumenyo urumese chigeti ya sign out on. Anthony ngegoni 45 shillings igeti. Kergo madame ino Christine agerega gegoni 900 kuhuna oniton. Oino ngora jitone gile Betwell ka gegoni chogwe 900. Oino ngora pwana jitone gile Kirui kwa gegoni 900. Oino ngora Duncan Kimeto kwa gegoni 900 chegu. Duga anito number 1 kubo chiege tuku nilego item gomena mgi. Amo ichil star 441 hash. Agwe duge chiege bika ilibuta genge. Yongi chenge bi kete elibu utko raisi gasit kabisa. Chelge tiyo star 441 hash. Agia Duga number one. Robert Kablelech of Twitch, Gab Kidwalk.
7: Yamuna Glemazale.
5: Kijamege.
7: You know, I was a little bit of a
5: Chamega US.
7: You know, ogenyo rusi tangoli kwa bene kuno kijana ya
5: motia motia misimba yako
7: ogeni ge banga ni aso bi kumong ngalia na tola ni kwa ni ngu ni na ni kwa ni kwa
5: he he ni
7: bi la kwa ni tio ni sabi ni kwa ogia kwa mnyama ni ngu na kwa la kwa ni kwa la kwa kijana ni ngu kwa la kijana ni ngu
5: he he motia
7: gai si tangoli ni kwa ogeni na ogeni mamu ni la nyoi kwa la wok
5: I'm going to go to the house.
8: I'm going to go to the house.
5: Congo, Jolo Liot.
9: Rema Feast 2026 kogogowek kogeny kongeten tarigit sosoma agenge arawetab sisit agoi tarigit angwan arawetab sogol petushek mut chebo kilosun kesa aginetke ngalekab komuktoindet angot koi kandoindetab kanisa business executive Parnotiot Niko Magoi Misen Rema Fizz 2026 Kotatun ko live kongeten K24 TV at K24 Plus you are hook up legit nebo entertainment K24 Plus committed in devices tugul ko Android TV anan ko Apple TV laptop, tablets, ak simu ngun. Download and K24 Plus eng store anan ko app store. Poibo yet no ko imuchi streamen ko uche muget eng site agenge agnusu eng silingi shek so son kiptog ko bun safari ko.

0: Media Makwefsa wa tunal kuti mega se chenu tole miten kura iskapsa ama iwe place wa anwe app store download media makwefsa bitwe kwa renotra nyume ore notra inegen so bit ketu ye pamoja picho ni miten duge number one ama iko toto mina megi nyona gi atabari taenge kwa gindi yonito 900 shillings kitoge maibi Paul Disab agere vike kuitos kapsa ninyo rugeni wase 900 imete chibiga lak star 441 hash agi nyo duge number one ire yone duge number one kwa gindi 900 shillings na ima gili chege tu kulega itima amenyo rugi inyo na gya duge na bwan sabari tagenge kego ni 900 shillings chi ne igu ito si kipa ishiye siling ishe tip tema koi siling sasom star 441 hash agi inyo duge number one star 441 hash inyo duge number one
1: emo star mungaret eng emo fm ninyo tugul
2: Chamgani sin gusto ng denyo ni tagat ng mga mosta na pumangaret kay nenyo ko Tabitha Rotich. Kago tayo sa galaw ipko ko utig ako gier ko lega gier ndaro ni tapchi kay ni mo ni tag ko subka gamo uno wadas tag iba uran chin kasar sa nagoy. En ko musoy ka tier tier chiba mo ni tag agadiet ni mita para git na ba mito ka gapki agi. Kamo asirin det na wen ministry na baga batis yeta pa tapki agi ki Jonathan Mweke. Kolega ko ang wanyi bit ni tina wachi ka chagi ng mo ni tag en ka ba berta ni basa sumog en na bagol en arawet ni wadas ap kanyi ni tag ago tinya sa galaw ka mangunit ko le. Pindi ko tisak sa chi. Ego en kasarta ne katoy guruban ago bitu swek chebo giagi usup ka ga liet ne bo amitog chebo giagi ko ma pies mueke kolete te sergal ego algo ne matne chebo sang tani sek pogan mut chebo yelo mes chebo gili banjini aisurut
3: we've agreed we are going to speak with all the animal feed manufacturers the association called akafema and other feed millers so that we can map out all areas around the country where we have excess storage of animal feed which we shall then avail to our dairy farmers through the cooperatives and their processors. Number two, we did have a session when we were talking about mitigation of the drought and preparedness for El Nino, and we agreed to supplement.
2: Kago barasta che mungara inige na town itin ba Bomet County ni ba Bomet ko litokin gego telel ko maliba ne suru sege ko itin sergali tap county na tagen mait ko le manyoru negil chin rabini to tag ko do chin ni ba ngachere ten chamber of commerce and industry and county na taglen at langat ko mai cheget ko langot nga da liba ni ai suru sege ko ne gai mut ke changi ba ta pete tin ba gimne ta zate med ama nyoru be ke tilili na gora ko magi tilili town itin ba Bomet ko uya magat
4: ma chege le jin wa na inji che biashara en Bomet ongi to no sirven o waso ama lagi tono sen irben mayo la se tapke amun kimache ge nai gi liki yum don rabi ni chu pen dien no on go mang ki boy soy ton so ki so amen na tunga mwa ge le on gi tono sen mayo ni in do kimache ki tono si irben no age tu ki go ge executive og the private sector og assembly age nga la le ngi liki boy si mo gombe tai no gi yum rabi ni chu amun magi mu je ge tege lagi ki ya tum dabi go ma rabi ni ge no ago ndo ma go be ave go sere to speak over go go tra bi ni ago tsaba na nen da kumache ve agere wa masive ke ba paibu te agere go tlekta de busa o ye digo jingo ipimbe ko ni biga bo me ko kasi gena no tekpe
2: kantasta e go borga ime tap ke go gite ne ga magole gi go temene ser ga le tap county no to che ngwa lutet ne ba gipchu len ga mu te tabe go le ga mach ko mata go gi ba ise so la ise ge en birto e tabe go itime ngi ge che ba ko masa ta ga age ne ga to no to go gi ba ise ra bene gi che ba ai surut ke le ba ne gi mate ne ba se teme te en ke se se che gi birto ai en be ge
4: na ge ai tu go che ma ge ai ben public participation go ri ge go ga gi be so la o ine tu so la ise wa ra ke mami ten en betri e ko ni te gele ba ise betri dialect ta ko dir be mami ten gora ma ge ba ki participation so mi bi che concern che mi yo private sector che gen ago ba so la ago gen gora ago ba kenya power solution na go gele ba se te met ago e dir be gi ago si bi pe
2: ka ga bara sta che mo ga re ne gi che manga na sent bo Nairobi ko le ga go it le te e ga gele le ta pa no ga ore te che gita tu ko ye in bi ta ga tu le bo mut ka si go boru na re ga kwa go tinga ga isurut ne mi te bara ga ne ba tu ku kwa ga che mungaret kama che mungaret ni chotto quello che ti ganjine tago bani tago go subka tu yet ne wa in bit tabo muta president dr william ruto en kota bruri at ne bo nairobi ne ga ma ko le go bi to lute te en kai mutu ge chotto ga go tinye che ga ta aga mo nyunyo se ge che bo ta se te ne bo ai surut
4: na ge ai tu ku che ma ge ai ben public participation go riveri ge go ga in be sola ai ne tu sola ai se wa ra che mami ten en betri e ko ngi te ge le ba ise betri dialect ta ko bi be mami ten gora ma ge ba public participation su mi bi che pon san che mi yo private sector che gen le ago ba sola ago gen gabra ago ba kenya power solution na go gel ba se te met ago e bi be gi ago si bi pe
2: kai ne nyu ko tabitha rotich
1: Kepchinit emosta mungaret eng Emo FM. Ninyo tugul.
5: Logoiwek chemyach eng mengikab olenguruoni. Mogotio, Kampia Moto, Njoro, Mauche, Mau Narok, Neswet, Elbargon, Molo, Turi, Soin, Solai, Kilgil, Bahati, agoi Subukia. Inyorwech eng 90.8 FM anan ko 90.2 FM.
0: Alego jonitan kimi girwachi kimi gitigoni ge gononitan impita waini ni nyoro baraido imwa ngalioni ni onitan kebe pamoja ni onitan kuratin temo te digital man BK miten ndani aleji metu waini onitan ore natan nyum nyum ingi jitu conference kitile ni onitan kiengalaji ndosi pamoja kwa ni mige batan rosi metu kumi sawa kora Emo FM
6: jamne ilemo
0: hacha bege
6: ilare no anegandre mata jitono
0: mawano ilari
6: bye bye jitono
0: bye bye we enjoy zo
6: Na mwajipo lewara mbaya kukwe nga zetu kaa tuk chana
0: Aki leini mwuti ya kabisa
6: Na mwaya mwuti ya kabisa Nga piki wali gilema Ama jaa leze na ama nani Ama jaa leze kwa maita Awa jengi Kwa ishiya kwa nalana Kijana kwa kwa maita yunga nyo Kongoi kwa gilema
0: Kongoi Kongoi missing, kongoi missing. Inyoro barando kebe kuna anitan kui guware na atana nyume. Biki wani miso kuko duke na mbwane. Ngoti miso kumama kekerte. Nagiro gini 900 shillings, nagiro nge pick power mood. Ebe goze chongwa, nama pick power mood. Chita ni chutu sabari tege ke guware 900 dis tege. Star 441 hash, inyo duke number one. Ichile star 441 hash, inyo duke number one. Chine chutu sabari tege ke guware 900 mungwe. Is tege kebe pamoja. Emo FM.
6: Lebi. Oi, oi, oi, keju.
0: Ki bai bai.
6: Ara ni pure mo so ni ga. Anget yu wen ngade chon. O ma ge la ta mu rang ko ngas ki bo kan ki bar ki ong ale gan la. Ara ki ki ba de mi ang ara. Ki ma ger ga ngade chon. Tu ki ne mi tere na ko go buri yo ki gi ga buerta ak ki gi ga bla kwano. Ako ngalal ngut ko mutiri tuan anabi esto sa kenge sibo muta kenge agil yo inai seme chini ni na bomu tani ko ta go siki la ko o go siki chef ka ngara ni ni ra ke pa ngut go si lo tindi to tu uchon ko go ako ndo ko se chini e tu nge uchon ko ba kai ka pesa ndo ne ta non ako ni ba mush
0: Hey, Clement, ya meje iwem. Ameje nge moe konam jito sime tsuwe graisi. Ingen go Friday guni kumakitinye ngalche jang. Kimeje inam jito sime tagi ijil gitio star 441 hash.
7: Ama ikasi hata kumye.
0: Kimeje ijil star 441 hash chito aginde okay. Iger chini ge mwenye wengi hata kduge namba ngapi?
7: Number one.
0: Duga na number one naga kusiri gile television. Kujib kundu jota ke ya guni nyende direct.
7: Ako maenge maigas chito.
0: Woi, amuji utagiwe kwa kumagele star 441 hash inde okay. Kele wane? Star 441 hash aginde okay. Kimeji iaduge namba ngapi? Iaduge namba one naga kisirgele TV. Kujibkundu kchemiyoto kiwe kuhine.
7: 900 shillings.
0: 900 shillings kujibigile buta genge.
7: Ako yonto mga inamegi kuna isi chakunga ichu tu sabarita genge. Ichile ne?
0: Star 441 hash.
7: Ama ichile star 441 hash kibendi pamoja. Kuiguare nato na nyum nyum ore nato na inegen asiko bit kebe pamoja nato mama ibe na bas eduga nato ni yote sabari ni ya sabari tenga menyuru igeti ngewe kuna bini kigeti nye ina ile imesa wakara nato ama ichil star 441 hash aginyon elu ni ngewe kufo 7 shillings igeti agere benalin kage goni 900 shillings na wet aina angora anol 900 aina joffrey kage goni jagu aina angora kibet kage goni jagu Star 441 hash. Kasko mye. Star 441 hash. Kebe pamoja Newton. Chitore jutu duga anotoni na ile duge na mbwane. Mechunjunye. Na ile duge na mbwane kebe ndi pamoja. Chitabronga na Aaron.
8: Ando kile mwanya mwanya mwanya studio.
0: Bye bye wei.
8: Apisa bwana. Mwanya netkene ilare nene. Ilgoro nene.
0: Ehe.
8: Ala dozi ni ala ala wadi ni awira anu anu ni ora mene tu ja ko na ni no mo.
7: Imagine bwana.
8: Eh maungu ana ni do ni ngala ala wadi ni awira anu ja ni ni wadi era anu amu no ko na ni la ja ba ba ni ni.
7: Iman gorom.
8: Ago sa ja na ni gle mo amma amma na ber ga ira na amma ya jeng ba le abo le da uru ko ira ni gle mo.
7: Kongoi.
8: Kongoi le gle.
7: Chos vato.
9: Nemye wa gilmane.
7: Nemye.
9: Vato ana yue tene soka shoka.
7: Bye bye shoka.
9: Apesa wa gil. Tegi na muani ani mata na ni.
7: Mhm.
9: Kuma ge nam ira na girwo agirwo kyo amundi ai magosa kwa ne giga betyo ndaga mango torwa namba murta ni ni mando urgo zikila akweto.
7: Iman.
9: Na lu girwo ki irwa
7: kwira
9: no
7: ijaspa to kwana ngongo no gilme kitinye dial sisande o gilme ogasto ate mara birene ogase no niwe ai mate jini ni yor varanda kebe ba moja ko nanitan ni bo chita ni wendi soko ko duge number 1 ama ichili tyo staff of 41 hash mama ge gerten duwa no nitan ogere gage ko dego sikke tutigin staff of 41 hash
10: kono me puta ko beruet ko to tu chetme tun klaj mapili kon yeten site